0: tudo sensato, sato.
1: Hai, Zen, kamusta ang trijaring bersama? Pang FM, satu pilihan.